dambu tripelile mbilu yanga yavilela kambe mati ni dibile katanga ni fohlile ni le joni ni tirhela swa ku pfuneta mutini na swi tiva ni johile hi ku fohla hi xihundla ni vana ni nga leleli mbilu yanga hungarile ni xengiwe hi marandi ni ku tiza mugodini a wutomi ni hanyaka byaka xata tina byale no tikhoma ni nga ndota na mbilu loko swi ka xata

sakadi, ekira haperi di patami, yakama kebo satadi, eliri ta kodi papami. Ay, siyo chai vanidi, ekitina siyo chai vanidi, ay tina siyo chai vanidi, ay tina siyo chai vanidi, ekira kula pala fala.